0: kapatid at Aros na nandito.
1: Mic check 1, 2. We have arrived.
2: We are Rive.
1: At Vibe Plus.
2: Be the Vibe, mga kapatid.
3: Ibang level, no?
0: Iba. Bumilis towards the end, eh. Akala ko na fast forward, eh.
3: Ibang klase ang level ng energy, kaya hindi nagpatalo yung mga fees natin, mga kapatid.
0: Yes!
3: Pero ito, Ride, kwentuhan niyo naman kami, paano ba nabuo itong Sumayaw Ka?
4: Yes po, nag-start po kaming lahat na bilang parte ng isang survival reality program. An, Sumayaw Ka? And ayun nga po, nung nabuo yung Sumayaw Ka dahil po sa mga covers namin. Dati po kasi sa mga fiesta, mga mall show, ginagawa namin Sumayaw Ka. And maganda yung naging reception ng mga tao. So, natural lang na ginawa na rin namin parang version namin. And syempre, nagpaalam po kami kay Sir Glock. Yes.
0: Syempre, ang ganda-ganda ka na rendition ninyo eh, di ba?
3: I know, I'm sure. Pag napanood
0: nyo ito.
3: Yes.
0: Ganda like, yun. Gusto mo rin like pa yun, Anna?
3: Sure, yes.
0: Yes. Boys, we heard that you guys have something to share sa mga kapatid natin.
4: Hello, mga kapatid! We are very happy that we have finally performed on the Vibe Spot Stage with our newest single, Sumayaw Ka, featuring Sean Dominguez.
5: Originally, itong kantang ito ay nagmula sa ating Filipino rap icon, Glock 9. At sobrang thankful po kami na binigyan po kami ng chance na bigyan ng bagong buhay ang kantang ito. Kaya sana mag-enjoy po kayo sa version namin, produced by our brothers, Darren and Cashwell, and yours truly, Ruswabe! At out na ngayon ang Sumayaw Ka sa digital streaming platforms. At stream nyo na rin ang aming official Sumayaw Ka visualizer sa Music YouTube channel.
4: Ayan, since first time natin dito sa mga kapatid, gusto namin kayong turuan, makishake it!
0: Join yeah!

0: kasama natin ngayon. At gusto nating i-congratulate ang kapatid natin sa Starworks na si Vian Luna for being the Super Buds 2026 Female Grand Winner.
1: Wow!
2: Grabe! Oo! Oh, oh.
1: Ay!
2: Ay! Ala! Umaangat yung LED!
1: Teka lang!
3: Teka lang!
2: Hello?
1: Nasaan siya?
3: Hello?
2: Tao po, pakigalaw yung baso.
1: Bien?
2: Uy!
3: Wala?
1: Ay! Ayan
2: na pala siya! Mag-ingay!
3: Mag-ingay tayo kay Vian Luna!

0: aba ay talaga nasungkit mo ang pagkapanalo.
1: Be the vibe, mga kapatid! Maraming salamat sa lahat ng inyong suporta at sobrang fulfilled ko, sobrang grateful ko honestly na nasungkit natin yung Superbots 2026 Female Grand Winner Award. Maraming salamat. Worth it lahat ng hard work. Worth it lahat ng pagdadayat. Pero higit sa lahat, hindi nakakapagod kasi sumusuporta kayong lahat sa akin. Thank you so much.
2: And also, ano naman yung message mo sa lahat ng supporters mo na kasama mo throughout your training?
1: Etong journey na

0: cannot buy this, bruh. Imagine buying this that I don't feel for.
1: Wala kaming commercial. Except this one. Wala kaming commercial talaga. As in, hindi ito commercial. Pero tatanungin kita, ano? Meron ba kaming bagong produkto? Meron ba kami kinuhang artista o sikat na personalidad o pang-i-endorse o kung ano mang ilaalok namin? Siyempre, ang sagot niyan, wala. Literal na wala.
2: Pagkagising sa umaga, umangon at kumain ng sapat. Katas ang kailangan para lumusog ang katawan, pero may solusyon.

0: natin, Dylan. Invited ba kami dyan?
1: Siyempre naman. Ah. Invited na mga Vibe Jocks at siyempre may mga other surprise guests. At siyempre, invited po kayo lahat mga V's, mga kapatid. If available po kayo sa October 13, it's a Tuesday sa Music Museum. 8 PM po yan. Yun, I hope to see you guys there.
2: For sure, yan, makikita mo silang lahat, Dylan. Pero best of luck, Dylan. Kaming lahat mag-cheer para lang sa'yo. Grabe ka na talaga, Dylan. Kaya naman kayo, mga kapatid, kayo, ano ba ginagawa ninyo? Okay, bumili na kayo ng ticket. Available yan sa tickettome.net.
3: Yan. And for sure, brother, you have something special para sa mga gaya nating Gen Z na di lang laking OPM, laking TikTok rin.
0: Ay, oo.
3: Oo, parang ganito ang mga TikTok.
0: Tignan mo nga yung moves mo. Tignan mo na natin. Ah, oh!
2: Okay. Ah,
0: okay.
1: Okay.
0: Ano pala yun?
1: Okay, yun pala yun.
0: Para kayo ni Dylan yun.
2: Ayaw mo yun.
0: Para kay
3: Oy!
1: Basic.
0: Pero mga kapatid ha, itong legit vibe performer natin this week. Legit na may mga napalaki ng mga kinilig sa kanyang hit song.
2: Uy, alam mo, Sister Anna, oo naman, akalain nyo ba? Isang dekada na rin pala lumipas. Naaalala ko nga dati, kinikilig pa ako doon sa kantang YouTuber. Oo, kaya naman, get ready to get all the kilig feels dahil nandito na siya for the first time.

0: perfume experience talaga dahil dito sa Vibe Plus. Welcome natin lahat ng pinakamahuhusay at pinakatalentadong opium artist ng bansa.
1: Eh well, kung husay at palaging talented lang naman ang usapan, tayo pa ba tayo? Eh sa mga Vibe Jacks palang solve na solve ni mga kapatid
0: natin,
1: di ba? Meron kang Ryle na nakawala sa prompter. Meron kang Jumau. Meron kang Keisha. O di ba?
2: Yes, it's such an honor. But this is not about us, okay?
0: Okay, okay.
2: Right now, we will celebrate one of our Vibe Jocks' very special day.
0: Tama yan. And for sure, Gigi Esteste, Gina G din siya mag-celebrate. Kasama ang mga kapatid natin. Kaya naman, wag na natin patagalin pa. Put your hands together for our birthday girl, Vibe Jock Gigi!
1: Let's vibe it away!
0: Vibe it away!
3: A voice that goes beyond ordinary. Nagsimula ang pangarap sa pagkanta sa murang edad at matapang na lumaban, makamit lang ang tagumpay na hangad. Nagpahanga ng milyong-milyong fans across all platforms. Gina G sa Kulitan at Gina G rin sa Pasing Laban. Gina G rin kaming babate sa nag-iisang singing sensation ng Vibe Plus. From your Vibe Plus family, happy, happy birthday, our Vibe Jock Gigi!

na pag tumatanda, ano, hinihingal na ako. Mga B! Maraming salamat sa mga kaibigan na kasama kong kumanta ngayon sa stage. Bugoy Drilon! And Jack Segaso, palakpakan naman natin sila. At para po sa inyong lahat, Genetics, sana'y magustuhan niyong

0: fucking 8 real car. You cannot buy this, bruh. Imagine buying this, that aren't real for.
1: As a multi-talent, kailangan kong gawin ang ginagawa ko buong araw. Hanggang sa bahay, sobrang napapagod na ako. Pero buti na lang, meron pa rin ang sarap noodle ni Goreng. Ang chewy ng noodle, nilagyan rin ng seasoning oil at fried onions para mas masarap. Sarap? Sarap noodle ni Goreng, pasayahin ang araw mo.

0: Personalize however you want. InnovaStar 14, for gaming, for pictures, for anything.
1: Hi guys, today kakain ako ng fried chicken. Oh, p***in ang fried chicken na yan, pangit lasa, p***in ang sira.
2: Uy, ano ba yan? Ba't ka nagmumura na sa public space tayo?
1: Eh, lasang tae yung fried chicken na to eh.
2: Anong fried chicken? Oh,
1: eh dito ka na lang sa, ha?

0: nakikipag pa siya. Right here on
1: Fly Plus! Beat.
0: At ang mga kantang kasabay natin.
1: Yeah!

0: Now, signing off.
1: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.